0: lu abejada mi ne wona na mi ngahe elu enu hwe sana bugode no bagba pejada mi ki saboro si wotori ota wewe o ye na le mi IRS Edo State Internal Revenue Service eja lu abejada mi ngahe ona da mi ngahe ewo ki aha ihomi ho vi ekutui ehe vi ekigba no hi vi ije keke no bumbu Enya adelu ona mi ngaga oki sibo tori ewo yeda diru ahausa oki chi okpa supa eki da ahausa bi ona da mi ngaga ewo keke eki vai kenya obolo si government e na vai eki do ami ewo igo ne duwe kiei igo kenya idelu obeja da mi oki sibo tori oki chi ijo okpa obolo si government si okpa oyi ewo kida na vai do ami ewo onu home eki na obosi ewo ne do eki ona da che dagbare wunu losi John Odio ona kodalowi IRS alu ona ona da jamia gange ne do eki eki che mama adu eki no se buwe de no zai ota bebe Oyin Aliovi NAFDAC National Agency OCA by B Uhumu Ene Rosha Edami Ekutui Ejedalui Anyona Nelu of Ekei Sachet B Ekei Nylon Arabiange Federal Government Itai Ne Yelu Ona Kichebe Kisibo Tori Nayona Yelu Oye egene kile dagbare do agwane ni evo na shana damye enesi votore eda yemi ekutui ije so na damye yange eda bi eje dalui eni anyona noha pekei sachet bi ekei lano na damye yange aki eki o nemye yange ne nenevi na si votore neva dianyari wi agbae wuna Oyi enebo ne lu ona da yese ya ni enebo ne ri oni uhi na shan hoen. Ona da dagbare wunu ilo si. Ona kodalo ne vi NAFDAC moji sola ade ye ye vede achoyi ino dene ni wukamu waibe he. Vi ege ne riari onu uhi na shan. Vi oto eko bi ogun bi oto eso keke ona agbare wumana. Okay, son. On I mean, my semi and the dark by Ravy is some binoculars radio. Baboon Vare Kama and Home Edna Fowers. Somebody Bama religion.
1: Iva Ekenamono. Abekomozo, full radio station 9 Kana, or is some binoculars. A by swaying in Yen, do Kundin Kinip Sena, no. Nay, Nandi will say, a beanaga, Nina, man. Nagi do santi nani. Kema lo panaga gena zo. Makoso bidu. Kema li bisi aba. Ane mara kwa nebi na baga. Nihina. Obodon kaino nimi adigo njo. Udo diru nondibo. Eke namono. Oyene kuo kogu buwa. Bufumwane nwoke. Mkana po. Anyamele good news. Ugo chugu. Ane mwemo tutu kunde nkensi. Kamkore no. Yake bunye ne minu kudai bu kudu Nigeria ndi unu. Nkisi bu. Ndi binu kudu anka ana urumi. Ana gwanu ugubua makande mpochinti. Seno. Nano rapi ini itinye. Ma inkena bananya witobu mwenye na anwa. Ndo femmanu ni ibuna agahari nozo. Nuwelie, nutikota fana abo nutu, nungoya, nuse, awo nyawa neme, kanu ne mwetu ngonu. Ufuwane nungoke nkana, bo, mak, omo, ikugu kunu gubwa. Sinu biku pusia makandono, na ichi ikigu, nyana, bona, beke, yabu, rishu. Ya. Yeah. Oni bunde mmadu, anobugwe kunu ututu nde mmadu. No dero ma ini misi obu munye na anwa bo omu afefia anato tani mohia abia imisi koya wit ndenke ndi beke ropta sino dero ma noni mende mado ndufa we bibie nozo nke ibuo bụ obodo ka a na-akpọ Edo State apụgo njem ya bụ ịkwụsị ya na-akpọ ịna nnukwu ego bụ nke a na-akpọ na bekee taxation. Anụ ndị okwu a si n'ọnụ fa wee na-apụta bụ ndị a na-akpọ the Edo State Internal Revenue Service EIRS. Fakulu si na faya ewepụta ya akpọ nchukọta bụ nye gbasịrị na-ana nnukwu ego nke bụ egeji wee na-elekọta anya otu isi wee na-ana ego nnukwu ego bụ onye akpọ na bekee taxation. Ka a na-etinye anya otu ogbunwe ego si abata anụ ogbunwe onye njikwa n'ego a na-eme ya bụ nye ndị nzukọ a na-akpọ EIRS kwuru okwu sị anyị ga-etibe anya otu esi ana ego nye gbasa ego bụ ego obodo. Nke ịtọ bụ ndị na-elekọta anya nri anyị na-eri ọgwụ anyị na-aṅụ anụmanya anyị na-aṅụ bụ ndị nke a na-akpọ ndị NAFDAC kwuru okwu n'oge ugbu a sị na fa enwudego nye akpọ mmanya etinye na akwụkwọ nke na-adịrọ mma. Fa nụkwa n'ihi wee sị onaisi wee nwude ndị nke a na anyị ga na-etinyezi anya maka ihe gbasa ndị na-ewepụta mmanya ndị na-alụ mmanya bụ ndị awọ. Fa kwurukwuru okwu wee sị na fa enwudego ndị na-enwero akwụkwọ eji arụ mmanya fa wee na-arụ ogbu mmụnye akwụkwọ mmanya nke ndị mmadụ na-anwụ n'aka ebe ogbu mmụnye na-akpọ action bitter ogbu mụ ụdụ ahụ ka ọ na-adị. Fa kwuru okwu wee sị na fa enwudego ndị na-alụ ụdụ mmanya ahụ falụcha fa wee tinye na nylon na-eri na-egbu ndị mmadụ ya bụ nyeme ndị nke a na-akpọ ndị NAFDAC na-ekwu n'oge ugbu a sị na fa enwudego ndị na-elu ụdị mmanya and fa nụkwa n'ihi wee sị na fa ga na-etinyezi anya ugbu a maka ụdụ ndị a n'ime obodo. Udo dịrị nụ anụ ndị ewunu ndị Igbo. Ona ka o si wee ha m n'ọnụ na ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Isambinoculars. Nne echezọ na asị obodo ọbụla ndị Igbo na-adịrọ ahịa da azụ ndị Igbo ọya dịrị nụ mma n'ụtụtụ dịrị nụ mma n'ehihie dịrịkwanụ nụ mma n'abalị. Udo dịrị nụ onye na-amara asụ ya sụ a n'ikwe. Udo dịrị nụ onye na-ekwu okwu a ofu nwanne na nwoke nke bụ anya mele good news Ugwuchukwu ya gaziere n'ọfụma ndị Igbo nụ.
2: Udede woyi ẹsìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé iṣẹ́ Isambinocular Radio èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Yúròmù. Ìròyìn ló ń dé sé tí gbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Bọ́lá Gadé Owólabí. Ṣáájú ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó oníròyìn náà. Ìpè àti ìkìlọ̀ ti lọ bá gbogbo àwọn olùgbé ìlú Yúròmù láti yàgò fún àmú àwọn àgbo alápòpọ̀ èyí tí kò ní òdiwọ̀n. Ìjọba ìpínlẹ̀ Edo ti gbé ìgbésẹ̀ láti wá ojútùú sí àti máa san owó àsanlé àbí gba owó àgbàlé lọ́wọ́ àwọn tí ó ń tajà ní ìlú Edo lápapọ̀. Àjọ NAFDAC ti ṣe àwárí àwọn ibùdó èyí tí wọ́n ti ń ṣe ayédèrú àbí àwọn tí wọ́n kọ etí ikún sí òfin tí ìjọba àpapọ̀ pa láti máma ṣe àwọn ọtí líle sínú ọ̀rá àti àwọn kékékèké mọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n sì jẹ́jẹ́ wípé gbogbo wọn pátá ò ní ọwọ́ òfin máa mú. Wàyí o ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìkìlọ̀ ti lọ bá gbogbo àwọn olùgbé ìlú Yúròmù láti yàgò fún àmú àgbo alápòpọ̀ èyí tí wọ́n fọtí líle ṣe káàkiri gbogbo ese kuku ni ilu na ninu oro to ba oniroyin wa so obeni ma komo so wipe bi imukumu awon eyan se po to laarin gboro yi ko awon eyan lominu nitori pe ilera loro eyan gbodo sora lati ma mu awon ohun ti o tun le ko ba ilera won o wa so siwaju wipe nise ni ki ijoba gbe agbekale awon ti o ma wa ati fi opin se imukumu awon eniyan ki ijoba wa awon ti o ma topa bi awon eniyan yi se n pese awon nkan yi ati lati le boju to oro bi ko se ni to ma da ailera fun awon eniyan laarin ilu. Ijoba ipinle Edo ti gbe igbese lati wa woro komisada lati ma ma gba wa gbale lowo awon eniyan nipa wipe won pa gbigba owo to n wole labele si oju kan ajo ti o moju to ero anpa owo wole yen EIRS yen Edo State Internal Revenue Service awon ni won pe ipe yi nigbati won se ipade pelu awon loga loga ninu ajo yi ati awon iyaloja ati awon abaloja ni ilu Benin ohun ni won ti kede oro yi nigbati o nsoro eni ti o je alaga fun ajo yi John Odion so wipe igbese ti awon fe gbe yi ko ni je ki orisi opolopo awon eyan kan ma lo gba owo ti ko nidi lodo awon eniyan ati lati je wipe ki won le fi aye le fun awon eniyan lati se ise won pelu irorun ati lati ma ma san owo asanle si ona ti ko to. Ajo NAFDAC yen ajo ti o moju to bawo ni awon eyan o se ni ma lo asilogun ati je ohun ti ko dara yen the National Agency for Food and Drug Administration and Control ni won so wipe awon ti se awari awon abuba awon ti o n pese awon oti lile sinu ora ati ike kekeke ni awon ibudo ti ko si akosile re ni orilede Nigeria. Won a jeje wipe ijoba se tan lati gbe oju agan wo awon eniyan yi ninu oro ti o so ni ojo Isegun ni ilu Eko eni ti o je oga agba fun awon ajo yi Mojisola Adeyeye o ni o so wipe opolopo iwadi ati gbogbo ohun ti oju awon eniyan ri nigbati won se itopinpin lori awon ti o n wuwa bayi debi wipe opolopo won gan doju ja ko awon osise ile ise awon o ni o je ki awon ri aridaju wipe iwa abaje ti gogo laarin awon eniyan yi ti ijoba si ti pinnu wipe o di dandan ki awon reyin awon to n se bee. Eyi ni a o fi se asekagba aroyin toni.
3: Well, ladies and gentlemen, my name is MC Alamano, also known as the Enjoyment's Landlord. And speaking right now, always listen to Sports Daily on Esan Banacola Radio. Make sure you listen. You get all the newest sports updates from here.
4: Welcome to Sports Daily from Esan Banacola's Radio. I am Big Billy. First from the local sport, Super Falcons goalkeeper Chiamaka Nnadozie has received the documents for the house promised to each member of Nigeria's 2024 Women's African Cup of Nations winning squad. In a separate news, Nigerian sprinter Israel Cone has withdrawn from the 2026 Commonwealth Games in Scotland after suffering a hamstring injury. Israel announced on Monday that he